wachirase bono mantemu nsuo sen gramise no ese wonu nsuo pa na musuma wonu sa si nyina nsuo seya kwa ibreto obode dama wonu mu ano omu kotimu ehahaban di sayade no wonu yade no nsuo ese ye na wonu chirase wonu ntra ho enye hwe haya amani obi eme twa kontomo fa wonu kwa chi fa so wonu anu mu enu ti wonu behwe se obe tutu anamobi ya wasi wotu na ne wormo e tu sa gramese no wokwambo ne so se wormo suo ne wormo sa sene ade ne nyina no ene wormo atumi atumi agaye na seseya regional security council no dia tu dwa e kyeresem wormo hwese wormo eye fom agudie wo tubi ye no se wose won de aban no enimom dwuma de wormo edie ne ebie ya omose ye from illegal fo no wachirase anasi illegal fo no wachirase se uye illegal na wodiye wose abana ma otumikrata se tufoma gudia mamadia fa wo tumikrata no fa bekyere wonmo afi nkrata bia no a ewo ho ya eno no ma otumi se tufoma gudie no ewo wonmo asase no so wono mamadia fa no nyina no efa bre wonmo na saa hyehye ya wonmo ede abaye no wonmo ede nafoa na atosuo na enefo wonmo ede atosu no ayese ekwasi eda ajo da edi yanim na eno eye August bosunda toso emiensa no no wa uye foma gudie utubi ewo ho bia no a wo de wo se utu no kwampa so a abano ewo ehu wa ma wo ehu mra no bomadia na efabra wa fa manasa joda no twa mu a ene ewo nso emra nanso ene ubedipa na security ya wono mo ewo bromantam ana mo wono mo etu ni nyina ne se wono mo behwa boa ama wono mo a abafra enkatipam na ne wono mo asen enkati ni nyina no no ebeyi wono mo ede afrim mo na yahwe se yebe boa boa ye honum na efoma gudie tuo wo kwambone so ye ede se nsuo de sensor se de se japade no no wo mo nyina no afri asase no so ama na nanom eho atumi ato wono mo na wasanji shei mu ampenifuade aba na omo kirese wamu dibi nso ekọ ade ama nananom atrankonwa wonmo ewo bonmantem sase nyina no eso se wonso yo hene bi na wodi asase amobie se wontu foma gudie ewo so ye wonim se wonipa no woni tumi krata na wonso mpo woni tumi se wodi asase mobie se wontu foma gudie ewo so no no bomade na wonso animonim yanno mo wonipa no wonya ye emam security fo kwa mam me hu se sa juma wadie no na emra aso pa chi open papa pam de ne ka kire wo mse abushafo wonu mse juma uye woni tumikra ta bia mran so tia sa na menzo a media ma wo no menzo minu tumikra ta menzo aban no emre tia me ne se untie no ene ye nyina ye benya sum dwen ti fo kuku no kaka fo gu ho ja ya juma no ye na ne ekotre ba bi na musum trem ba bi na yasum toyenye enya saade ane motitidi wo saane ye yeso ohine pa achi no na monso mutufu magudie kwambo ne so na monso yeso monso mo pa achi na environmental protection agency epa ena fes water resources commission no ena ne security no ye ye bunu na mantem no emu regional security council no ashe wono mo se se dwuma komienu wom komotoma emba kirimo na wono mo entu ho na mo yie pa emfa mo wono mo ene ye mani sa ta hodo nyira no wono mo echi ne wo so a eno eye na otwimienu na omode esu ho ebedi se dwuma no no na kyerese wo de wo ye adwene se wutu fo magudie ne bie na wo fa krataa emma obiara enim wo a ene oto ho a na yipi ene ekuo no aka no nyira no aka bumo no ane utu wane yabesu opachi se utu fuma gudie unkira tanu fabra nwa mfama ebrena chumuo branabe yi uhu anuo na chila se enuwa tumia buwa ama saa atinyi nanu etuwa esuwa tumi etra na wasa kase imuano ena bro mantam ahimfu so chila se adenuwa kosu wano wanamu enibeche pa se ebe kosu wa mantama huduwa kanyina na mkwa ye bro mantam kutuwa sanse se mantam bianuwa enye regional security council no eso eyo sedie bunu mantem fo die eye no a enka kakra kakra kakra kakra kakra no no enka de sade sade sade sai betumi yetu fo magudie no kwambone ade hye tu sai nsuo na ade yadwa ebre omanfo nyina no no enka kakra kakra betumi yede sade sade sai yetu ase yopo ama no so atumi afri ho na akamya kwese obi enka obi asemo de 70

0: enti aya ma obi mfa pressure ngu so se ne onware onware ya wosia obre so be wale abware wale aze ma enko fa pressure ko se ho akonfo bia ma otina nko be ho no na amanfo adwuma ni wale mu na odi wusu wale mu ni nyane se opepro ho tia amanfo nsam ene ya na wale ene ya na wale ene wo nyini ni ade wosia enye nyini bia ne ye de wale odwa ne
1: Ariana,
0: I don't have a pumbo cordia.
1: Yamiadum, Bibiaboco, Diana,
0: and Obadias.
1: No swap pumbo cordia,
0: Yamiadum.
1: I didn't hear it.
0: Na, and a ukuda.
1: And a ukuda,
0: a yum to say.
1: Yamiadum, a yum dear, Yamiada Roma, and sooner gugu, ama, a yum dear, a toffum, and so a chroma dear,
0: okay,
1: a hot red, a suum, sikasamu, and co, Taman, Yaman, and I basa.
0: Okay, na
1: ene wakwa kwa ni ase ya ba? Edwana, ene ankwa kwa ni ase, anase ya ene aseme dakwa di sedi etie ni.
0: Okay.
1: Sedi etie ni na, minchia etie fo, bibi etie plan B, 104.5 FM.
0: Okay.
1: Na, ene aseme da eponosu ene, anase ya ankwa ni ase ene no. Mamifa kwenye suwe na miweshe ye miya michuchu mchu mi moja
0: okay.
1: Ene yankupon edi afiba akon akanafi ye meba otosu mienu
0: wow oba otosu mienu
1: meba otosu mienu
0: na yefane se
1: Agnes Arthur
0: Agnes
1: Arthur
0: that's oba
1: aye o wow. Senior high o foripening
0: oh
1: for opening senior high bibrena friend upas Tene Agnes nyanku ponsho na promise ademo papa nyina no nyame embo na embrem emami na ema wonso na bibiansi yema
0: okay ene yemfo we ma no na na di ni nyane se ene wo
1: ene ya
0: yemfo we ma no
1: Agnes Dawase
0: enti nyame hira no na genti odene ba asase isu ono nyame mane mrem pepe temano na omane kwantempa na omeye omane nyina ni wiase nyina mfaso
1: botaye pa
0: mabusiano enti nyame hira no onyene kasiye na ene de so obepe bibi de amano
1: o bibi ni kode
0: waje
1: dada
0: obeje
1: waje dada ene o san so ape bibi so na otwe wewe ye en o bebe adetri su kwashe
0: a kwashe ye pa azu
1: to sakan ya na wujudwem
0: na wujudwem
1: enye bete
0: wow ado ade
1: enye bete
0: ni na buse ye sa ne o se kwalo
1: o o e so hu hia
0: e ti nyame hira no
1: e so hu hia
0: hira pa
1: e so hu hia
0: okay
1: na wapum eti saying saying name who says ende no ebie ba
0: kankakra
1: ana wenye obe bia bo lai soup mo konkwan bi ma ya
0: me jiri se ma nyama konkwan ka sati ko ne mo bie kura so
1: se eh because yare we dey ani mo konkwan na na
0: ani sia
1: eh dia ya tu ya bo ayi ofie e bi amane kakra bi fu kakra wo ni kakra na mo kuna kum kakra na
0: ye
1: twa nkrumo ya tu na ka treda so
0: okay
1: ni ka kura eja ubo nyina na ko hinu musa ise ya tun we do ko she gba e wo she hona na jese ya re no awe
0: na o si we dey na let us in ka oba bi wetima yo
1: e no na me kan inte me bi se se wonye obi sa mo oye bi sa mo wana
0: nya obi a o
1: ah
0: en ka we dey ka fa tun je no we aware for committee mi aye oh o ka chi ku me se o ya kwa ma bi na anu mo a se we dey ka nya boni o
1: ah o en ya o kan so e ye pa na ka we dey ka ni otaro ohunu pa nu
0: ene eno ene menye biaro na cheo se menye bi ntika we nka ni general
1: oh sa
0: oh
1: ai yo etie 40 etie 40
0: e biaro obi kra menye biaro
1: so
0: de o kan yin tina wa ja se wo
1: e biaro no mu se wenye bi nti wa kirem se enkwan bi mba ye de en de e den a na wo twi e wo mi nko ne wi ye de mi ni bebe bi so be firi beba
0: enkwan de hu hia nti no
1: hu hia pa
0: e fa bebi amra
1: e hu hia pa
0: fa bebi amra
1: oko asupiti kura na doctor baba hwe won kan yo dikan bi so no se wedidi
0: o nya nkwa
1: ba nya nkwa ya poti ya papa papa
0: okay enti na sana ehu asem so ti enti ene kwankwa ni asem ko mo ti sei
1: ha aduana ene kwankwa ni asem no de asem we de edikan nanso se plan B FM said the diary, you know, you need your teeth for a che. You need your teeth for a che. And there, and someone, na a chugu, and as a betrugu plan B, FM Yabubu, and on in, and I say, Abranti B said that they be a dream of working once a month, and you could probably nip him, you know, or bar any bema.
0: Yeah.
1: Into or bar any bema, and so on a betna, a bob branso.
0: Yeah.
1: Now, Abranti on them. And I said, oh, bonny bra, and Ushia Baba, we said, the penny for cousin, the soon quan and now, Ushia Baba will be now, or the or door, and I saw pass some at the tune in him.
0: Okay,
1: say, said the mammy, shame, my eddy cane. Obano said, you say, yo, etting your bemmy, a catching, I say, because or your barns, which is where, only bema et a bobra, I'm say, no coin, no. Na nkomo twetwe ni mu no abrantie na asem chese nkomo twetwe ni mu na obai eti asem anu no o mugusu didi nkomo bae bo sum mienu miensam na chese afide obi e hu obi e chi kakra na we na obai so busuma onu obetena no e no chiro ne chiwade
0: okay
1: enti obai edetu eye beme yanim se abrantie ana papa ura yo mi wi ase amenda ma na asem abrabo ameboyi mensoso beme bia bema kwen mu a mntumi ne nentena na mafafofro bema bia ba makwem onimbe na nte obeware mi ana bibi se ye na mwana ni ne jai na makofafofro sana bema noko na abranti eka chense oh and ye e normal e wi asensa na te na unye nhia ni awope e ya abranti enu masam ni afutu sam a odima ye nua ba anu no unye nhia dia opa se ya na ba nte am se ni o kachira baba we so so no e to baba wona sum na nso I'm saying na e ya shanso dia na baba woni e ka kira papa yi na so anko hontem
0: okay
1: na so anko hontem enti papa yi na sa abrante yi o de say yo yo gusu a meche say e ye busum nunu o ya de nso anche o o koye ne ho ade na che say no open no ana so hu say o kan ho a e ye ma no wa koye ababa we ho ade meche say o mat na 1.5 years ni o ni ababa we awo ba ko na edwa na pabia abrante ade anase obema de se dem benefo bu bebe se akwaaba ene ma chinse nti de bia no pabia na so obema de ne ka bu de ka tem na ade ode ne tikan wura na so kwa na dwuma nti ona de bia odo me kwa bu so yo me kobra sa na wo na dakro nyankopon e ka bibia se udua bone a efifri bone so nsuma nti papa yi anase abrante nam kwan so a wo kwa dwuma no kodu kwan so no na honam no enkoyi ana se bibi atoche makakra enti ofre ne dunum ho chiro monia atoro kwan so ne dia no wedie mu eye no enti omo chiren so okay ana ye onko pedro bi na nyame adom na echan no ho se de ete no na waba enti abranti eye na dwen se ofre ne here se o me kono kwan so se senti no me sign me chi se dia odo de emudu na abrante ya fresa normal busy sa so okay anyway say bia phone into no and as a network etumi ho nta abrante e fa ka kakran kra de e ku fie ko du fie still ofra normal busy na che say ne yele gina phone so
0: okay
1: ah o ye call and ye say be phone abeka ni pa bra bo ho into no eja once o che say o ye call die nta pa che ah nta be hu say me fre no the call bank one for the my friend is our home call on friend po bisa said there some kind of my friend is our the job be man go fu what na dream aja what na porch mo baby e dwene no ho was obi any fee obaya to prom to e dan na chi na we not what was an not say na yere a voice e wo e dan na chi e yo mo fee na nkasa e chi
0: okay
1: what the voice was my yere into aja o ye boko boko yakopon so hu hu anka o friend na normal biza ne bufu anka o tin ne voice o ye call bi biza anka o be shout to cry den e da tam didi nan so na emre no e na so into abrante e che say o ye boko e ko jina dan no hu na o tie call ko na sa sam ko na yere e den e kanti a won hu ne call e won ne call na chi a won tumi nkatin tie ni kunu na sam kra no o be tie sam ko na we na abrante e jina ho no honam dodo no nan so e no so hu hia abrante e jina ho sa ko na yere ye nyina go abrante aso nta abrante de o ye ne say o de ne phone no e to recording because na na yere call no o ye wodan ne chin ano ye den enta abrante e de to record if you say bia no be chi voice ni bia na abrante kasa na yere e kasa e bi twa abrante aso nyina ne say na chese ni yiri afre ne mami ayye obana kasa ne mami
0: okay
1: e chese abrenti yi nasi
0: mm.
1: ba enko mwa mu kwa yina ni se ayye ewona nasa akwadana wani uri awono
0: mm-hmm.
1: enye abrenti yi eba
0: omu wale ya nsano omu wana
1: ase ay omu wale
0: oma wale ya
1: nsano ay o wale no
0: ana
1: o wale no
0: oma uba
1: ano oma uba
0: akwale nye bese
1: akwala no beye osbeye 8 months oko 1 year
0: oko 1 year
1: kwa soma tina 1.5 years
0: ok
1: ay
0: ti akwala nwa wanini kunu
1: awono
0: ay obano enine mame bon komo se
1: enti komo
0: akwala nye ni kunu ba
1: nye ni kunu ba emono nene sene kunu nifi na wan din ko mon so dem o di pie inti fon so che se o chere na ma me se akola no nye be man eba te be me yem hie no o se ato ansa na mfifri te no inti na asem no nim se ah e yo no na asem ana na nyonko bi nkom no odi inti tie o tie mu na che se na che so no wan kasa asem no okan e yo no ba ni nkunu yo ba e man tem asem e no okan eche se ba ni nye ne ba de nti na nye ne ba ose ansa na nukuni ebeshia na oware no na owo na langaju ana se ne mpana bi ewo ho nti owade yi nyina no san ye owia no ho ekoshia no ana se o pia na oko marketa okoshia be man nti na eche se ne furu fana ana se ne furu no benya ye no ebeshia ye between the cool and the boyfriend ni na be me de o yi wa ye no ho ade no ne ti nti na eche se sa wo yere na nyem nti be me de onim san de eye ne yiri awa hwe na wo bibia kama na nkomo boy mu ana branti beti sa asemu ni edu na asemu yi se enye bema okuta na kuma na wote asemu yi na we de enye se yasi o we de wa ugina ho tare ho e na wutie de ekoso akwe se obi shedem ye ko na ugina gate wote de okanyina na branti yo se behwe no no hopu chete o se kona nko ye tu akoshe ge no so se da bi oso otu minya dance ye inti nya mincha de onya recording no no sin ka yambo yambo recording na ke tie fo na se gana fo eden enti asamu no ah na yire ne oka no na so oba ti aware ase na utumi di nkomo sei e kire wo maame ma wukunu ti a na be ma no na opese onya den inti be ma yi chese no na adwene mu ye ne nema bebre na ni ne nyonko bi susu ho se eh me yire sei na me yire aye na o hwa me yire de okan e ya no kre na na danfo no chese otu no fo pa chese nka da di na o ma ne yire no kra de enko ana se on fa ne yire busu afo no on fa asa no tumi nim se sei e na ne yire den aka ana se sei na ne yire aye na ano kre bi e wo mbia no na yire no emre meka no so okay fine sa sa dia o baba plan b fm ni ane yiri ene nasi ba ee kana so ane ni mami ee kana wati obayi ompamono chase diye pano nyi so ope gana fo afutu gana fo afutu obayi juma wedi anasa sama wakia wati gana fo like onye deng osle gana fo onye deng obano one ni ntemse siye no onye deng because we nye se diye ni biya o because we di obane num we ni oba nenum a okuta recording so e wa ha nti no so le ba plan bfm o slap plan bfm gana fo e ma na adwene oba yi asem o kan ya ne se nkomo odi o telephone so e ma ni kuna ti den no mfa nya oba no ana se kwen ben no mfa so edua na ye nue na asem nyina ni
0: wow
1: na asem nyina ni na edua na sa asem we no e na meka se se wa kuma e nya dinya asem we no anhwa obedi wu ube diyo kwa su mpeni fubu bebi se sebema utrimi yeti se senkura na umfawo yire nyede enche na wetu mi awoba na wedi enyese yase enyese uko hospital mpone hospital echire se u wedi enye umoja enye usi wedi obana nenum au yeko nena mami yeko tina chese obana nene tingi na anu sabi wadasu nina ingu abo nti wasa okay ni agana fobe kachira nunu ube diso
0: okay
1: on peso odi ne tumi beshe ni se mwaya di ope
0: okay
1: nti plan bfm se de ye ma amfo no odi na se mwi aba
0: okay
1: dia on kwen oni oba no emfa so no gana fo enchre no
0: okay
1: edi na ye nua be me na se mi na ni
0: na o twa ni
1: edi na
0: ene ma mienu na manotisi wo asem yi mu de di kan en koma abrante de tu wanim ya wa bum de amaye no de me fa ye wum de dikane se o se o kire se abrantere se abra wo shea oba no a ode se
1: does a man so pass a tube ne ne yo
0: oba no asro baka si yo matias ye no ba ne kase mi kire no se o tim no be ba ko
1: tent na ai
0: na kire se so no te kura na obesa afa na chi
1: eh ba ye ne be me so no fa na se bia me ma no no muntumi ne ono oba no nta na ya no mu eja no nti na ho no kura e question mark na ye ne na anya smart
0: aha ana na onu hunu se sira ye kan ohunu se wanti obana si yi
1: wanti obana si yi oni se me ma no yes
0: ana ibia kwara so kwara fere se o e ma de e e a wo chira keke
1: because o hwe de ope na onya de ope
0: nti ibia me me de ope oba tia kam so
1: sa de ye bi e fa no sa ni ye bi e fa no
0: yes
1: na o hwe mso natural e wo ho sa ai
0: entro alaba kwa ewu mu ne se o try he man bi eye enipa bi ohun
1: adam for free
0: ah man for free se edru sa mpra twa bre no na se utie oba bi kasa o try we betimi akona ma wosutu
1: ai ana se obe husu ban no
0: yes
1: entamo
0: because am I ngrofo a am akasa
1: ema kasa
0: yes. And disa unya butre etie oba unya ne mbe free free
1: obetumi ehu suban no nyina kra a wona ne ntan kra
0: obehu tire otie nyina
1: ya no kra
0: ne ya na sira ye kande bia ne ye bu ye ne gune mbe bebree so enti waka kire so me de ayese me no be ba ko ntumi ntina enti hon kwa questions na so bisa
1: de
0: yes enti enti de enti bu bisa questions a mo ohu se eye dia wo susu se me man na enim entimi ne ntra ana wo we entimi ne me man tna
1: ye no be man do fa ne tra se me man na omo ba na omo ko
0: wo si asem no a okan no ene abewie wa
1: pa pa pa pa pa
0: asem no ba
1: ne na adwa ba so wo
0: yes asem no ba le kan no abewie wa enti se wo ba wo no awade ne nka wa wade dia senka bibia
1: twa
0: ka wono obi kura wo hokwa e kwanda wase ka montemte
1: sa
0: nastela otimi no onipa no atena na chesa mpaso ntimi no bi mba ko ntema ne nyi
1: sa se mfiti aso no kan ya ne yemi no ntiasie oni mse mema no na aja
0: aha
1: be kan hwe
0: ne
1: yeko
0: enda se se no oba so so ne nim ne ba aja
1: oh ende e anokre
0: ene wase akra ne papa ene asumasi a one ne etwe mpra no
1: ei edwe no waka asama twema dwen o na chesa so ba fa efuru a na so ba no ni mema ba emiensa sabi ene etwe mpna oba no betumi hu se ye duana ana yotu ahene
0: odwane oba nim
1: ne ba papa
0: ne ba papa oba pe nim
1: yi odwane oba pe nim asem we die sanketie for bi efrem man bi fra nanka obi we experience bi a na yem fantu yem kotodwom anka me ni beje
0: odwane oba pe enya mpra twa bre kura even oba na oba wa wale mpo ono no nim ne ba papa
1: o se man bi so tai kan se menyem kura me hu honso
0: eh ohun ya pa
1: omutu kesa menhu
0: ohun ya pa
1: sa
0: yes ohun ya pa and disa ni se no se bia eniyama no abede na diama na honso wanyema no eno na wanhu no a eno na nchase do wanyema no de onim do wanyema no ade ase o aha acha so dira e chirase ba fa furo no ene bia acha se wanhu ana a chiro be hu se sempo menyem na do wanyema no de onim enti oba ne nim ne ba papa enti oba na hu se mi kunu no nanso enya enya oba na akoda no enya oba na akoda no ohu enti ehwo no mistake no be ma no eyeye ana sesie no minim se woni di nkomo ko akiri kakra dia sesie minim se oba no dia wase eya kwa ne e papa no no minim se abrante ne yawe
1: onim no
0: okay
1: onim no
0: enti dia one ne ni one ne atwe mpra no a oka se one na kwa ne eye ne papa no abrante ni nim se
1: abrante die se o dia asama ba plan bi die onim
0: da bi se o dia ban die ye okunu ne dia
1: okunu nan kasa
0: na me ka mpra no a oba ne se ne yire no no
1: eh o se oba ba je ne ba
0: enti na chese oba na bona mane
1: ah ba mane se oba ba je ne ba enti so o ye ne gidigidi oba man ne kunu ate se oba ne yo no no ba
0: oba na nyade
1: sa
0: oba na nyade because the nature because wa nyade nse ode ode yamfa ne simple Ujise no wa wade. Ena uti ya wade ya sena nyinzi yamba. Uku ni miso wanoneti.
1: Oh sendie. Minoneti yes. Daindie.
0: Ena wa wu. Enti wa wuwa. Enka nwa nono. Edena obia wanono wane baby. Enyo na kubana mania se. Akurano eye uba. Enko nono. Se woni mse.
1: Woni mse.
0: Enko woni.
1: Yes.
0: Otu wa wade ya se. Enti umu masa akubana mania se.
1: Enka ni kanchima.
0: Men
1: kan chimo. Men no na ayi. Enti when na wawarin
0: into so the show we. Ya. Enka we no there. Enka we hia so bona mane. Because I okrun so agetum. Se ne ban to ohwe no.
1: On the other net.
0: One na kwa yofi hospital. Ahwe kwa me no do sam pempen so no. Enti nga we na on na twem pran. Ana bibi sa sikra na wo na wonim. Se ye ono na ne ba. Ne mum no. E we hia so ba ko bona mane. Okra agetum. Dize no ka wo help ani sai. Nisina oba na kwa fasa issues ni na aba.
1: Ena obesha. Sanka oba na kwa kena asamu ufunso. Ema beme ya nte. Ena ni mkanchima nasa ni mpene ibaye se. Oba bejine ba. Anka beme ikura warufo beme. Kwa unukura betumie esu. Eye. Abrenti.
0: Akura mane yi. Ha. Tika hono. Enka oba na betumia buwani kune se. Obwa.
1: Yes.
0: Menini nishi.
1: Obese mawadi ya nabibisa. Obese mawadi.
0: Enini nika.
1: Yes.
0: Abrenti kwa na ewe kiss.
1: Yes.
0: Ba yisi siri diye.
1: Oba na nenum
0: wa ma ukuna ahmu se
1: ono nenum
0: se akura kura yi obiba enisa onipa de ba so ba gine ba eh ne ba no no
1: eh ne ba no no to na che se ba pia donwura eh wa donwura e dena na samwe se nya pepe ya na sa brante na nho jua e dena ya ntia sampa wo eh oh ensem bi kokoko koso se ya ah sa nya mi anka wa koma anhwa wo do upe be she wonsem wo do upe be she wonsem I actually know we are buying and some.
0: Oh, try it. You're yes, yes, I want it. Let me pad you try it.
1: I'm so maybe Bahakra now. Okay, we are crafting a science three.
0: Oh, try it.
1: Or Batumina could grow. Who's a baby super hair or more your core? Charlie, Miss Obi, the own pew, obey the own channels won't tell Tasabaco Croker. The way the son himself knew could call. Until that just a way crutch as a on in the mammy dinkomopa.
0: Enti utuwa hene maamini su fumuno enti maamini ni mwa adiwe mwishwe
1: ediona obaya nasa maami babayi wabo maami amani yeyi o maamina nkasa no ebe bonu pusapa
0: maamini minu mse maamini nasa
1: kontumi mba nasi homo bona mani ye sisi obata bie nubi yini ba mada na mse ebi ana obata nabi tumi abone banano Obetuma bona banano se eh enya sa ne awone ne teno ono a ba lucky se be man beti asam na o kanu
0: na dia e mo ngone se minnim se oko oba no bo ne mprana amane ansana o ka che ne maame dia because minnim se senka maame ne yawe se se ni wo hwa enko nkan enko obe make sure se ne ba ba no emmo ne mprana mane se me no ewo ba na se akwa ne ye ewo ba
1: se bi o ma me no enim
0: se ka wonnim se
1: ehe one ne mprana so
0: one ne mprana na aye efa afuru no wa enka ma me no be hwe se ne ba ba no enka kwa ne ho asem nkyre
1: nkyre eye
0: ne mprana
1: no
0: enka oni ne kru o mfama die
1: sa enka so se ba tan bi ne obi yi ne ba mada
0: enti me so se ma me ne ti obetia ne se
1: obona mani ya
0: mo emo
1: emo enti am se daade ne nyame na ma ba pepe eyare o edo na nyame fa kwan so ye niamma bia na ni pantiase ye ye ni pantia na ye ntiase but na e no kwan pepe na e time aso e so otumi hu ne ekọ because niamma bi se no kra no e ma ana se nyame di fo na ma ye hu se niamma bi se kra no e brebre nipa juma sene na brabo mu ye basa
0: no bia wa de na wasa no ompra
1: edu na esi o fro me se sanya me anka wa koma pa nsamu enu edu na we nya face me de me ne na mu pa ante no me tensam ehun sem
0: na no to he no se ade bia so onyankopon ne hu ye hu
1: papa
0: onyankopon yi niam wa dai da chi asem adi kire ya chase o
1: odo be kire o
0: now si ye na nipa no
1: enta mi kase ye nipa nti ye ntiasye
0: ye nye mwabi because otu ahene nka adie we nka papa ne hu na asase no se na oba ne kan ye
1: no mo no ne di ye no a
0: enka ensi
1: nka so hu se suban ye wo mi nie
0: ohun
1: e bi ono ye na ajinso be se sano
0: o ko se se nipa
1: kana ye nua mema no bi ta kan sam se sabe o ko fa oba ye o jina kwan ho kra na otumi de ne ba fie e be ware no be fa ye nua mema no bi ta kan sam
0: otu ahene mo no se se na adie wo na ho
1: ei ah sam kase ye beni oba ma wade wo ne otime ne wa wo na udi nkomo kire o maame sa akola na nya meba na obehwe nso a e ma ta ni o maame di ma ni o maame di nkomo
0: pa
1: o ya no kre secret wo mi na nso ka kire na maame no
0: ye
1: e ya no kre wo ma na o ka kire na maame no
0: ye
1: nti eriana we ye nua be man we a fe no de ko dna
0: na on aso de prove ya wi
1: nti onko so ne ne ntana
0: ana me just me die o to here me die ei ah me dia wadi wedi ngi anka bentra simu because o to here
1: plan bi yengwa wadi bata adwen kire
0: ana me kire na
1: adwen kire na wo
0: kire me die di die tie fo be kano ana di mpini fo be ye no ana be me hu bet me pa die o to here because di enter me kasa
1: na
0: se
1: na wo ti asem wo ya
0: ai
1: na to be no be se nya
0: mo ne bi mu ye ne ebe ma akoda we kura no
1: odi ne kura mi ni o
0: na ni nya kura no
1: ah
0: what you say
1: na ni nji
0: na ni bo say akwaso be nya infect e a dadu I was in ka jade makora no
1: onya
0: bi onya jakra ne onya hwe na nso no woni ye amakora nso no enti best ne say say mi nya odoma akora no mi nya odoma wo no so na metete mu fi ho no opoku mfane nku aha what you say
1: eh samu
0: anti aruna na shase ro anya ne shise yi ana de o e shase ne na adia bana wiye ti ene ono anti dia du de
1: o se se kro do suru ba no suru no
0: o bo suru no
1: na
0: I won say oba ne kan track eke ene de won suru na action dia chere de ene won suru
1: se o kan obi ani fi ene on the ref say mpanifo bu baby say edan e wo aso
0: eh
1: se won msa bayi
0: yes
1: o mo say edan wo aso
0: mm
1: so wo ka sam so egu fom hata soso a
0: epie
1: epie te ni ampeni fo aka bia no e yade eda ho e yade eda ho
0: enti de te fo beka no ene de ampeni fo beye no
1: ene ka kom ye jiru owure no me de ono awo ha
0: obetie bia yo ene e to he beko te fo ha bada bi ya hwe de te fo so beka e wo ho na abusia premier fm inter community soccer gala no that's why ejiram ya 22nd August and I dwumade no chasse na 13th September abare wiye na eya Saturday and Sunday na dwumade no ebekoso Saturdays Sundays bia na otwini mu na ebekoso Mexico AstroTurf committee 2 haya na we ne de abusia eya borobo ai eya borobo na ipede foda shisha su teams no eye mark mark ho aduesa emienu 32 teams na wono ba besi akan no ewo Mexico AstroTurf no so registration da so ekoso na meme dai ana se adwo dai na empirefo ya so mu de si nanso no omohwe se de la no e ba no a yanhwe so so ama wono ma wo chichire no no anwrewre mu abehadwe ye se nto ma se bie kwane kakra de ato nti abusia bo mode na wiwa line mu bi na beti mefa forms no 500 Ghana cedi pe na ye de asie o prem bi nche ba bia no awo nkra ha ba bia de beti ba prem bi tema committee 2 and 3 junction ha ya ba un sabeka forms ni bi o wa chinchin so so a fre number yi na un sabeka forms no 0551 65 66

0: obedi first obenya cash price ka obenya trophy obenya jerseys obenya gold medals dobeto simi obenya sika obenya jerseys obenya silver medals dobeto simi nsade obenya sika obenya bronze medals na face your individual awards which is best player top scorer best goalkeeper and a face fair play team award and so on na a few sponsors no dosu obetimi so abe so asne na uduma jini ya bohunda wadi ya mawa na wanya sikago ubutumuo Kick Nation Sports Agency ya sponsor Venna Sports Water ya sponsor Little George Head Shop nsu kamuwa na Rafa Medical Center kamuwa Ghana Mesto nsu ikuramubie sa upa nsu basu masaji mwendi nsuwa ya 0551656655 frame 24 na 24 ebe josuo na tama Parent Association School nsu tunsafra wase Fabani Bra na omeye klasi sibi silebe buwa na wamama kwa yaba fiye na nisunya hunsem en kwa yibi bibasa nini na muno osunya diyeno na yase chene sene juma edi akangu kwa yafasu ye ye semina kwa yafasu ye nima ahundu pi nini na no wababa abisunya biyaka huo JHS primary ye KG Kretch Nesri umunano akunya no ewo ho edi emawasuda kwa nabibai na wababisunya diye na wese diya gro edi akangu na bibia so kwa ye 3rd August na eshasiye na fi abane wye 28th August anapano chino mashe classes nasi lomi yonu na umapon na wasabe fi anuti faobano ebra eses classes ibi na bibia meko yye suwe tumi adyama yana wafre tema parent association no ewe 0303-203-864 offering penny for power wanamu ebe josu na ayantia ye George's Pub ewo ho edema wo se anwumre ebia efie wo efie ntumanya duane ene ne nkoko abusuya fankra ni nyina na monko George's na monko bibinie aduane ahodo okuru nyina bi wo ho emo jollof ni adie nyina no ko George's ya wo sabe kabi fufu banku bibia so wo sabe kabi enna mo so benye bibia we sey nsum nam efie nam wrem nam ni nyina benye bi soso awie ena fie soso benye bibia so adie gu minim wo bita sahodo nyina no wo sa ebeka bi na omusa wo bia ye kese a ubetimi aye event bia wo ho enunti opese oya party pese oye ye sempo ya badintuo party event biano oko ho awusa ebeka ho na so atimi akoye o event no ho frere wono mo 0208 22 66 82 0208 22 66 82 ana 0303 39 38 872 0303 93 8872 ofre Amuipa Georges ebejo so na bibia so akoyi abusia miromwe na ebechre wadwin wasimi mo hello okay 0551656565 hello
1: hello
0: akrama ju
1: yeja putu sai
0: papa ne frose o kaze fi
1: sebo danin kebra adenta
0: yo akrayin ti we
1: mida mwa sefa debia michemu pa aya kwa mwa mwadi bano kaya binimu ya wana tuwe binimu fu
0: okay
1: aya binigi unta
0: ya na sefa hapa
1: na uwa sambe kase uwa kareman oba na uyanku uwa kareman bimba na uti miti na ho ma uwa kareman ba njimu unkwa lana ufene njimia na kareman bimba ura na abuwa uru ufie se ono no kreman be ma na nyim ukreman ba no nti o beji nkola no uti ma na echi sadia ana ye kam be ma wo ka hu be ma beti na wo se obi abeka kire wo se uwa wari ase abofra wo mu aya wo no dia sa ne we be ma dia ka hu se nti se ana sa sam bi si sia en ka sa en bo wo se akwa wo di ai don ba be se agira mo kwam mmane sa kase bebiri yedi na oya bemba te se wa wa wale na wana wati na wale bia na wa wale na abofra firim ba aya ne bia bia yedi na se se bemba betra betra u ni makasa na se u yiru pa u na kato se u ba na me ya wa da wono ai na wodi a ene dana be hu ni wa wale ni ni wa kwala no da mo se
0: yo enje papa asem wie no yenye ne den
1: asem we se bemba no nya butare
0: okay
1: because niwanyim